0: loruko Jesu ti Nazareti ona wo ma la fun o o se ma pe o o se tutu leleyi wa ri to wo se won fowo sanu e anu ma te olowo ori anu gba ori anu gba o ma ra anu gba o ma ra anu gba koda lowo e to korira re yo sanu re anu ma sile kwa yo wa se bi oba kogoro fun la se ti baba toma te mo jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo lorun te ngbo mi jake jadu agbaye ni gbogbo bi te ba ti ngbo mi mo gbadura o se ma pe o in the name of Jesus uruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti dere ore meji agugu so pe sebi oba lo nlo ko senti o mo be mo gbadura loruko jesu o ma ra anu gba
1: amen
0: wa ra anu gba
1: amen
0: mo ti n forere ipade nla ti mo n waye ni pari osu ati bo si ose agbara na gbo mi bo ba ti de campuri fele sokan make sure po wa nbe ni to koja ororo ti mo fa won eyan la pe ni ororo isegun gbogbo eyan pata la fun leyin isegun ibuko lo ma n tele eredi yi loluwa wi pe ki fun gbogbo eyan pata ni ororo anu gba mi gbogbo ilekun to ba kan ti o si fun o to sare to ba ti anu ba dide o ma da be pe won nikan lo ma se ni mo gbadura mo lo ma ra anu gba
1: amen
0: mo lo ma ra anu gba
1: amen
0: mo ni wa ra anu gba
1: amen
0: ogo re ajade
1: amen
0: irawo re ato
1: amen
0: ma fenu ba awon ise ti ororo e ma se nigba ti program to ba tesiwaju amo mo koju si o ninu eme bi wo ba gbagbo o gbogbo agbara to lo ni kan ifa gbogbo agbara to lo ni regba gbogbo agbara to lo ni dide loruko Jesu agbara ye gbina
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen.
0: Ne Thursday ati ne ojo Sunday lopolopo igba mo ma nwa ni Igado Lasu Igado Road Hotel Bus Stop so pe lo se bi oba mo gbadura loruko Jesu aye radide
1: amen
0: aye radide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo so fun wa mo ni adura ta ngba yi mo ni a ma gba wonu program ta ma se lu fa pe ni be ni a gba adura yen wonu program yen tori pe leyin adura yi dandan ni ko ra anu gba mo duro bi ko ati riju olodumare gbogbo agbara dani duro nu aye ro ya gbina
1: amen
0: so pe eyin agbara
1: eyin agbara
0: te mo nda yan duro
1: te mo nda yan duro
0: e gbina
1: e gbina
0: e le da mi duro
1: e le da mi duro
0: ma de bi ogo mi
1: ma de bi ogo mi
0: ma de le agbara mi
1: ma de le agbara mi
0: ma de le tura mi
1: ma de le tura mi
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa ra anu gba
1: amen
0: wa ra anu gba
1: amen
0: wa ra anu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo ka bibeli nigba ti mo debi kan mo wa wo titi mo ronu mo sasaro lori oro na mo ni gbodo mo sise lori e ati gbadura yi lati ojo Tuesday to koja e gbo ohun ti iwe owori kewa ese kedogun wi
2: oro olola ni ilu agbara re aini awon talaka ni iparun won
0: aloko kan ti ngbo
2: oro olola ni ilu agbara re
0: oro olola o ni agbara e oro re ni agbara e kai yes
2: aini awon talaka ni iparun won
0: aini awon talaka ni iparun won te wo sibi loruko Jesu o si oni kai
1: amen
0: so pe ori mi o
1: ori mi o
0: ori mi o
1: ori mi o
0: pe n pa kata pe ori mi o o gboro gba eni laye
1: o gboro gba eni laye
0: o gboro gba osi laye
1: o gboro gba osi
0: Oluwa
1: Oluwa
0: Romi ni agbara
1: Romi ni agbara
0: In the name of Jesus
1: Amen
0: Ma nyana na dada o ma ye So rile aye ta wa yi Mo so lana wi pe to ba mo oruko awon agbara to wa ninu aine to n ba o jagun bo lo se le jade en ti o ba gbo program ana pe ko para lo gbo bo lo se le jade ati le awon kan jade loni so ori aine emi buruku ni lara awon kan ti mo n fa si aye niyan number 1 o mo danyan duro stagnation o ai aduro bi adagun odo ni last year ibi to bade titi disisiyi ko tesiwaju ko ran kan gidi kan ko se kan gidi kan won akiku orire emi buruku yi lo ma nfa number 2 ejakule disappointment o na le ba nbe number 3 o to ma nfa ni pe o ma nfi akoko sofo a fi akoko sofo a fi ojo sofo a fi nkan sofo fun yan number 4 o na ni adanu lost e to wa buru ninu e o na ni ogbe ile dryness won irogo gidi to ba kan owo loni ti o ba ti na tan emi o ni wole ah mo gbadura loruko jesus agbara yen gbe rara ye number 6 Only I live so unproductive. We won't walk in, only less so. Be less silent on the money. At he is saying, Nera, almost a hard labor. He said, only a barra. I'm a push once a bit. Could you see a war? I'm a sister beer. I'm a jay riri. Emi buburu yi ala ti le jade tori wa rowo lo sey
1: amen
0: wa rowo lo sey
1: amen
0: sare gbadura meta yi are you ready
1: yes sir
0: to pa oluwa
1: oluwa
0: lo sey yi
1: lo sey ni
0: mari owo
1: mari owo
0: so pa oluwa
1: oluwa

0: wa loko to ba ti to akoko kan won ni pe akoko gbele la wa ki so nje a ma bugari lati le lo oko abi ka gete wa die lo oko pelu e a wa se ewa a wa dagari le lori lakoko gbele le fe lo miran ninu odun akoko gbele re lo ma npoju akoko gbele aso osera akoko gbele ago sera akoko gbele ti obere ba bimo si akoko be iru oko be won ma yojule de ojule kan to le get owo ta ba bi sanwo hospital akoko gbele ki si akoko to da so pe oluwa akoko gbele laye me oluwa ka kuro oya oya oya oya oya oya ja to ba nba ro larin won ajo ma rin to ba tu akoko to e ko ran lowo ibasepo yen aforisopon abi ko ja nkan ko sa sele aforisopon a ma pe ah kan ni pe mata langbaja kan ni pa se dede emi buburu re so pe oluwa
1: oluwa
0: emi ti o je ki ibasepo emi ateyan gidi
1: emi ti o je ki ibasepo ateyan gidi.

0: ora anuba.
1: I'm good.
0: Ora anuba.
1: I'm good.
0: Ora anuba.
1: I'm good.
0: Gbogbo eyan mo Olorun e mu fun te fin gba lat abi ko mu ora ojo aje re sowo mo fa sure si ni ti e mi yan ba yo den lati bere ti o je ko rowo gidi laye mo fi ore yen mo fi se rapada agbara ti o ki je ko rowo gidi mo fi ore yen mo fi se rapada emi e ni to yo lenu mo fi ore yen mo fi se rapada emi agbana ti o je ko jo mo fi ore yen se rapada agbara ti mo di ari wa to lore mo fi ore yen se rapada agbara ti o ki je ko ri se gidi se.

0: ore yen sile kwa nu
1: ah
0: o se ma pe o
1: amen
0: o se ya pe o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ba gbogbo won oluwa tun so pe je ki ororo anu ko te gbogbo eyan lowo ninu fa pe mo ri pe le lagba leyin segun anu ne ah gbogbo yin ti e ni oro ofe ati gba red oil ni last month ma missi blue oil be could not the ha loruko just ora lo gba
1: amen
0: mo lo ti ra nu gba
1: amen
0: kaye ko dide
1: amen
0: ko se bi oba
1: amen
0: ba won kan ba san ore nejo monday tan leri ah loruko just wona leri
1: amen
0: in the name of Jesus
2: amen ba ita ro sa o e ku shuruwa uruwa masagbara dotun mwanu itinsa ah imi ilu omo jori afefe ni mi tele tele sugbon mo ti darapo mo ijo abule egba ori kia kia tolorun se fun mi ni sin ni mo fe meri wa ni sin ti mo so 1000 ore monday monday mi yan kan ni kon fun mi 20000 naira ah ifami ro ni ni gbe o jade ah isegun lo to ni kiri awon le ni kiri sugbon ko kiri loju olorun ko kiri ojo mi loju ori yin jo mi loju kia kia nsi nkan ti mi sise fun ifa ten so ni sugbon mo wa gbadura e to ju be lo ko olorun mo ti jeri bayi ko olorun mi to ju be lo fun mi baba ise o eyin ni wuli mi jo mo ti ba yin pade ni mi ti lalasi mo happy new week sir
3: adi e kale so emi na ti ni eri o eri mi oruko mi ni olabanji lati isubu ni ijo monday to lo 13 to ba fe so wa pere gbagbo mo ti ma wa lati ijo saturday mi o wa po lowo mi ko si kankan ni owo mi la ro monday yan owo to ba account mi ji was 500 mo wa fi wa sunday mo sunday wo ko yen kiri mo sha broke anything mo de bise mo yen de bise bayi mi ko mo ro mi de bise ni en ti ma ko pade okunrin nke ti oko bi ni bi se mo ti jeun be mo gba awe tori project kan wa ju ni ton be se mo an go e pe ko lon je ko tati ni bo se mi le so mo pe mo gba awe mo ni mi ti jeun o de wo mi le lo o gbe nje jade fun mi o tun jade o tun wo mi le lo ege o ni ti mo ba to ba dosan ki mo fe je mo ni ko si o tun lo mu o tun wo le o tun lo ka owo o ka owo ni o ka kole ko fun mi lowo o ka owo o ko fun mi o wa tun diro le o ni ki mo tun fe je ah mo ni nkan ti ma se je si wa o wa tun lo ko eso o tun ko fun mi n to ya mi lenu nu kini ti mo n so yin ni pe mi gbagbo mi ya mi fi okan si nkan kan rara mi ni monday emi yi na ta pari prayer ta se lale yi kato di papari mo tun ronu bi mo ife ri owo apere gbagbo san lati jo saturday mi no won kan lo so kan mi wa nbe ni emi atotun atosi na won yen bu mi lowo ni e won yen bu mi lowo ni e mi so ko yi ko mo ti so be o kan mi wa nbe lati san ba won yen bu mi lowo ba yen bu mi lowo ni e o wa je to wa ya mi lenu gidi pe ah ka ye ki mo san pe mo ro o wa nbi mi pe mi ti ri san ah baba ipe yin daju oruko jesu agbogun ni le di oruko jesu
4: mi karun sa aku ojumo ese mi na ti leri o baba mi dupe o nigba ta bere osu kefa yi to je osu kejo to je pelu osu fa fun wa mi dupe pe mi na rowo olorun tori pe gbogbo osu keje ta mi yan leri mo ni ah emi na san ore je mi na leri mo wa dupe pe mi na leri nigba ta san tojo pe ojo kefa tori ndi wa ni mo ti san gbogbo 6000 temi gba to dojo keje bi omo mi kan se pe mi nu o sa sendi 80000 si mi mi si gbaru eri ninu kan fun mi 5000 10000 pe se ma fun mi nu tan ba fun mi lowo nu gan ni kin ba won fi ra nkan to wa je temi pe awon kan bu mi o won fun mi ni 80000 gba ti mo tun wa si isin jo sunday ta n teni ka fun wa 1000 mo jade mo san 1000 gba ti ma fi de alakia bo se pe mi nu pe kin pade awon bo tun se fun mi 20000 niyan o tun di monday re Mami ise ni di solar fan mo ni die o bo tu se fun mi ni solar fan niyan o baba mo dupe mi na le tori mo so pe osu eleyi te pe ni osu fa kemi na le ri ni o baba mele ri ina 1 2 3 kemi na wa lara won idire ti mo fi so o pe emi na le ri o e se mo dupe o e se te nje baba fun wa o
0: eh eyin na gbe o meje sori so pe fun

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Ku le se lai ma pa ni lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi.
2: O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
1: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
3: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
4: Flash FM 105.5.

0: Baba legba ti wa ni bi laaro yi o.
1: O ko saye baba legba laaro yi jare ko mudu aro yi o ba ti baba.
0: Awon ti danu kale pa o ma gba gari ofe laaro yi.
1: Ko si gari ofe kan eyan kan pataki lo nlu yi a ma soro baba legba. Ko ba baba legba wa laaro yi. E mo binu eyin ara wa legba. Ojo kan wa na ni.
0: Ojo kan wa.
1: Ategba ategba do kankan na ni.
0: O
1: ti ye ba hun.
0: O akokarale
1: kosi
0: akarale
1: akarale akero ona
0: akinda pe ko ojumo
1: akiwon
0: sala fi ale wa nbe un
1: adupe lodo olo
0: ati egbado ati gbogbo e pata olohun oba yo saanu fun wa
1: amen amen
0: to olohun so na ni ta ba ni bi ton tin sunkun ni ka ba won sunkun ta ba awon miss to njo laaro e bayi bi le aye
1: sirinu
0: abeyin na yo eku orire awon leyin ona ni tori pe kini o so pon ni se suna omo ti won bi olohun bo se dale aye ti bi tire ni sugbon agbadu e wi pe ibi be olohun ni jo kogun sodu eni kokan wa ire be bayi ona ni o mo bo sakata wa ire be yo po ju bi lo la se lo we ledua lagbara olohun gbogbo bi to de so le si to sapa kan jamo a ni ruru e mo
1: ami
0: agbara ni owo olohun e kan ni omo lu abi ona la npe bi iroyin denu ise ojo ti wa ni tori pe o di dandan ka se awon iroyin ojojumo le wa bon ba ko kale tan na oni ko la ro bo la se ri ka bo la se fe gbogan nipa isele to sele nitori na nko ilana se wa o gba be ba se gbe fun yen yara ile e se be ke gba wi pe ilana se wa on la tele ta si romo elomi la ro be wa mi to ti sori ko o gbodo je nti o sare ya gi ya gi ka mo tun lo tun ju yun onu si bi kan nitori na wo ba je pe wa ni ipo sori ko la ro eyin na egbara jigi o beyan ba ti fi banu je to wa pon bi omi to nfa bi dodo e je mo ipo lagbara fe mi emi o fe nitori na e munu ara yin dun olohun oba ko si ni je ka ri bi nile yi mo oya iko ni omo lu abire e ma lo si atari jara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari tona splash fm 105.5 e badon e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e ma ba wa pin mewa mewa enikokan ni tola ni aladelaja lo ko mi yero yin ni awukosere omo ton so ton so ton buraye apere ire omo lu abi 1 ori yin o wa nbe
1: ojumo alayo fun gbogbo eti to ngbo wa looro toni akiyin pupo pupo be ni ilana ise ilana ise lo gba be bo ba ti wa na ni be ba ti fo la so ko re ilana ise ilana ise ni akiwa o aku ojumo aku ye to la pere ngide igba talayo nyo ajo nyo na ni bo ba tu sapa kan jamo na a tu jo wa nbe fun ra wa ni ara ilana ise na ni iru ayo ni o ma ro lede ti wa ti teyin
0: ami ase
1: ibanujo ni kan wa eti wo ni gboyin ki tori awon baba na ni won ni beti ba gboyin ki dandan bayi ni ki inu o baje a ni rogun ibanuje gbogbo idile Alhaji Taiwo Azan Ogogo omo kulodo eku ara feraku gbogbo osere patapata eku ara feraku gbogbo ara laro gbogbo omo laro egbado egbalapapo gbogbo omo orilede Nigeria gbogbo omo Yoruba aku ara feraku okan ninu wa na lo tun lo yi ile aye bo ti gba na nu a nwa a nlo na ni bibi gbogbo ti won si tin ki won pe eku ewo omo looro toni omo na yo gbo yo to yo dagba yo ferigi jobi la se lowo Olorun
0: Olarewaju
1: opele radio si loruko ti mo nje Elephant solo yin re okan soso ajana ku te gba agboje fun papo jo ti fun te do royin lagbede GR Coast Sky Giro Global Radio King of Scorer Continental and Intercontinental oni lojo kanrin le logun o ninu osu ogun osu kejo odun 2026 ojilelegbo odun odin merinla na la fin kin kaabo pe eku kale
0: o da je ka gbera to ka lo si agbon akore nitori pe bi ise ohun to ba ti ya ise ti ya na ni
1: beni o
0: aye je ka wo owo ise ohun le mi na ko ba wole pelu akosile oju iwe ikefa iwe iroyin the nation le tun je ka ri gbo pe ise ti bere titi obiripo oni ha meji oto ni lati jebu lo taratara sibadan ijebu ode nu sibadan adupe
1: olohun se o
0: olohun se ogunse
1: ijebu ode si jawo ijebu gbo
0: ogunse o
1: abi
0: ogunse
1: mo ni se ijebu ode jawo ijebu gbo
0: ogunse
1: ah da
0: ogunse a wa le gba nko lo si jebu
1: kerubu kerubu o sha o wo ejebu igbo ti a wo ejebu igbo ni
0: emi ko mo ni gba na e wo iroyin ayo ni o na mo kokko mu egbo laaro oni
1: ah o de ngba na lapo odo temi nbi bayi won ni ko ye ka tun ma soro owo iranwo epo lorilede Nigeria mo.

0: kan bayi o o ni atiku ti di baba yiyo subsidy o baba subsidy yiyo atiku o ti di father of subsidy remover lorilede Nigeria o na gbe fun tan o eni ti wa se ya iyo subsidy owo ranwe epo na la ti mo sugbon baba re lasiko yi olawe po Hashim oun na lo so wipe atiku n baba re o
1: Olorun oda je ka lo saarin gbogbon egbe alaje sheku ere ododo won ni awon na ti bota bombo le ti an sin salaye pe awon na mo ti e ni dara duro kankan be egbe ohun yo se be awon mo te so we waju ni o a si ma tata jere bi an se kono won ni ami ija kini oro to gbin bota bombo gbogbo egbe alaje sheku ere ododo won dupe be won to gbe osuba kare won to se adura laarin e ke wa lo ni nse pelu ayeye ajodun odun kefa igbawo layeye lobota igbawo ni ase nbo lo ti waye ke lo nto waye nbe ke lawon akole te gbodomo nipa egbe alaje sheku ere ododo egboyun laaro oni sugba abala ikeje aye da ti wa soro o ni egbo ka to social latin social o lo nti wa ni lana isakoso emo ti owo waju tele lati gba aye yen ati gba aye edinu o lo ti pe gan ni sugba egbe oselu APC nti won ni gbogbo leri tan se patan awon omomo si kadem fun yin gbogbo awon leri ta won le ngba tan te ipolongo e se yi e ba dibo fun a se yi o a se yi o awon oni gbogbo e pata e fi okan yin balẹ ko bewude bo ti nwu ko kere omo sugbon baba ya fi olutilu wori baba ni e wo ko si nkan na to le duro bi dena ti o wa gbe wa mi a duro kori kori lati koju onkohun to ba fi re pe ipe ni jani oju we karun ikefa ikeje iwe iroyin the nation
0: o da iwe iroyin punch na lo gbe eleyi jade nibi ti adari agba fun ipolongo fun ati ajo ipolongo are labi asia egbe oselu APC adari agba fun ajo ipolongo idibo fun are ti abe asia egbe oselu APC yari Abdulaziz yari lo soro o oni gbogbo ileri ti egbe oselu APC ti won se patapata o na ni won muse o koda ti won si tun muse pelu eyi ni oro ti yari so lati fifi gbogbo omo orilede Nigeria lokan bale papa lati fi da won loju pe a mu se a si mu ose gbogbo eje ta je pata gbogbo ileri ta se iwe iroyin punch o na ni o punch iroyin yen jade amo mo tun sare wo kan bi punch na lo gbe pe tun e lekan si ewewe ijoba apapo le Nigeria ati egbe oselu APC won ni won gbe peregi kana o pelu atiku won ta tan pelu re o lori oro ipe ti n to ni se pelu dida owo iranwe epo pada ti atiku so pe bo n ba fi le di are kini nbe nbe a da pada ta mo san owo iranwe epo jare fun awon ti oleto re punch lo gbe iroyin na jade o
1: oda kemi da wa pada soju iwe ikefa olei ton se alaye wipe ologbe taiwo azan ogogo won ni egbo nigba aye won o baba je eni to feran asa won feran ise ile yoruba ipinle ogun lo kọlọrun oba ko ma je ka tun riru e mo lagbara olorun olorun gbogbo ti won fi sile o owo baje oni kan gbogbo awon alajo sepo won ko awon na soro nipa ologbe taiwo azan ogogo eni osun laaye ijo abaku on laadere won dagbe faye leni odun merin din laadorin debe ni oju we kefa niyan wa agbon ye be osi ti gbo yin toro lawon kankan ta gbodo mo be ba e mo se dada eja ma wa dada olorun oba yo sha na gbogbo apatapata olorun yo jojo jina sira

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Ekule o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
2: E ka bo ya mi. Ki le wa je bayi o.
1: Ah, iwa na. Mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni ya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
1: Mo se won ko mi. Bi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
2: Iya to yayi to si mo toju omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni tosi re bayi.

0: on Splash 105.5 FM.
1: Un kile, un mile, un kile, un mile.
2: Yeah,
1: yeah.
3: Splash 105.5 FM, the integrity station.
4: Olomo shikata baba gbadu ijime shani baba bo moni lo shani baba
5: o ti pe te tin bo jamosi
6: jamosi
5: o ke tin ti luwa lawujo iroyin ri daraya nle yi aderunke adesola olori sport man gbe wa debe anytime any day Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awudi turi bara lori yeni. Leki leki turi kefu tulo mani gini gisi ni u. Olori sports tuti para ila potu. El ni wuta.
7: Oda eni temi aderunke adesola olori sports. Ibadan kama vinga mutu tide. Lati ma janyi si. Lati ma gbe yin debe timi deni janyi le. O ti shwajo eni kankuje. Eni gungi are. Ni ma yon funu. Ewe ni shawure gie wa ni bo. Si o kukun a ye. Ok, esingalo e ma fo. Di amurawa.
5: Dede mo tun gbe do Ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewu ko se mo gbo ni jamosi.

0: akuyi kwe akude de asiko yi e ka bo si ori akotun gbanko gberoyin foti asiko yi ojo aje Monday akiyin e ku de asiko yi e seun gbogbo eyin ololufe wa patapata
1: adupe
0: bi e se ndarapo pelu wa anu Olorun ati ifokanbale lodumare ti o legbe to fi ma abo e to nipa jewure lo iseda to laye to lorun to lakoko ati igba yo ma dabo wa leni ati lojo gbogbo
1: ami o
0: kunle o ma ni fowo se na loruko temi o ti lo wa ni ika presenter yin na ni a ni sirin
1: ami
0: iseda o si ni deru wa na
1: ami o
0: ko to di wi pa ri ko
1: ami
0: ai aburu bo ti le ko kere to abi ko to bi to edumare oni je ki o se dede enikokan wa
1: amen
0: roko agbo sogba na ko ni fi se ipin enikokan wa lase lowo olohun
1: ami o
0: kunle o ma ni fowo se lo ko mi etuku dede asiko ile kan si
1: o da n kira wa pe e ka bo sori eto ile ita pe ni gbanko gberoyin fun tosan toni o awon royin ile ito je pe agbo se ha ni awon royin ile ito je pe o gba o se be o gbanko o si regbi awon royin ile ito je wi pe o le fe jani laya sugbon ka gbo ka fi kogbon ka gbo ka fi sodin wa re ni ka gbo ka le ba mo wi pe ofin ta yin lede wa Nigeria ohun sise o kikida ka mo ro lu ofin kasi ma wo omo lu abi o na loro balejo nu e mo pe ba go meji ba ti roko go baye awon ni meji ta mo se ti gboyin ju gba nkan gberoyin lo o ati wa gbede ni kenke lu kenu e le wo wa ni takun ayo ja ile to je ti kan ni omo lu abi splash fm 105.5 ibadan e ma like e koko repete e love e koko jaburata e bere si ni fi awon atejiye nsowo si wa e je ko ma lo ni ibamu pelu awon royin ta ba tari sakato dot yin be ti se be ife lo so wa po o oluwa oba ko ni jo jalai lai iya adini yin na ni o aminat adetun badmos on loruko temi motela yin eleyi to se be nko momo o se dada
0: okay e ja wo ori awon ogere ori iroyin fun ti osan oni gege bi a ti se ma da bole teyin na o si ma lanfani lati tele wa lori e isele ile ito sele to di gbanko gbe yi ipinle bauchi na lo ti sele arakunrin kan ni won ni owo dede sunsunsun o si tu gun eni keji re o gun ni agunpa ti emi onito hun to fi pada bo ni ipinle ti bauchi ile ise olopa won ti safin afurasi yi oro si ti di gbanko gbe si atari titi e na
1: o de ja lo si ipinle bayesa nibi ti obinrin kan eni odun meji le ni ogoji to ti nsoro o n salaye n toju e ri lakata awon iko ajinigbe eleyi to ji igbe lo ni ipinle bayesa o se lalaye o pe lilu omo to wiwo baba ti ni ko won pe awon eyan won bayi tawon yun ba ti n gbadura fohun pe a olohun o ko oyo o ri tu sile o oni ko si meji ti an fi mo down lohun ju lilu alubami lo bo lo se wa bo lowo won gbanko gberoyin ni e gbo losa toni
0: okay ina ma rara to se ose ninu oja kan ti nbe ni lu ibadan koda ni pele oyo ta wa yi oja won o sunmo gbaju gbaja oja ti a mo si alesin loye e ma si ngbo ki sa lesin loye o sugbon o wa loju ona yi gege bi akosile iroyin to di gbanko gbe ta lanfani lati gbo losa toni isele to lagbara pupo pupo na ni isele yi iseda oni soduki awano
1: ami o
0: ina omo rara osinu jowa o
1: ami ati ami o da baba lo si ipinle sanfara won ni awon karamba ni eda eleyi to je iko ako nona to lagbara o na ni amo yabo didi agbegbe kan o won ni bi o ti nde be bayi ogoran emi ni afi sofo nbe leyin ti won se leyin oto ti o te won lorun won tu wa so ina omo rara ini sagbegbe ohun ile ise olopa aso ti gbo nipa sele ta nso nipa re yi ijoba won ni ipinle sanfara nko igbese wo ni ati gbe lori isele na gbanko gbe to gbomi loju eni ni e gbo o ba koko re ba titun
0: e ja ba won lo si ipinle Niger ka tun wo sele mi ti akosile gbanko gbe ti pase re waye eyan meji ototo lelemi ti gba lenu won bayi ninu isele ijamba oko kan to sele loju ona ni ipinle ti Niger loro fi n di gbanko gbe pelu akori eleyi to to gbe dani losan oni kolon ko so wa o
1: ami ami ati ami o na mo loro da tori pe ni ipinle kaduna won ni awon karamba ni eda o na ni amo yabo awon agbegbe kan ni ipinle kaduna o won ni ase be egbemi lenu eyan meji le test to ji ogoro awon eyan lo amo ni ipinle ondo ototoro loro sori nbe o won ni awon eyan meji ke le to je pe afurasi ajinigbe mo bere owo ni won owo sikun awon agbofiro o ti to won bayi ni ipinle ondo bo lowo sese dunle eyan mo gbo losan toni o tori po gbanko o o si regbi
0: eyan merin ototo bayi ni won ti ko lo sile iwosan lati fun won ni itoju leyin ikolu to waye lati pase awon omo elegbe okokun nibi ayajo odun isese day to waye ni ipinle Eko oro di gbanko gbi nibe ki lo pada bi ki lo de gan ti oro fin di yam pepe scatter scatter isu atanyanya isale o shanu fun wa o ma shanu fun wa
1: amen
0: ka ma ba won sirin ninu aye kolorun ko si ma so wa nbe
1: ami ati ami e wa jawe iwe royin punch wo lo so toni tori pe gbanko gbe kan o mo foju bade nbe won ni ni ipinle ogun iya agbalagba kan agbalagba arugbo kujo kujo ni o koda ojo ori re o ti le ni 100 kan won ni jeje mo pe atohun atomare obirin o lowo awon ajo NDLEA iyan awon ajo eleyi to ngbogun ti lilo to nti gbigbe egbogi oloro o ti ba bayi nje bo lo se je won ni jeje mo pe egbogi oloro ti ti fofide lo lede wa Nigeria wi pe kegun won mo tun se mo o na ni ka makata won mejeji bo gan ni aseri won mu gbanko gbi mani egbo lo san tuni
0: ni ipinle Niger awon agbeban yabo masalashi kan won si pale awon olujosin mo ni agbegbe kan ni ipinle ti Niger de kara community na pe agbegbe na iyan ni ijoba ibile ti Borgu isele gbanko gbi waye onka awon eyan melo na ni awon iko agbeban ni won pada jiko ni inu ile ijosin masalashi gbanko gbi ti nsele lawujo re o kedumari ko ma so ni ka ma si ba won sirin ninu aye o
1: ami ati ami o da to ba ri be ja fese kan ya ni ipinle Plateau won ni jeje mo pe awon agbebon e toju won orerin teni ko si le soka rabi ti an ti la wa o won mo ti se be egbemi la won se leto abo meji kan o le to si je pe awon to je ohun elo eleyi to je ti awon ose agbofiro ohun o na ni won ti ko lo iwe iroyin punch gbe loni the nation na tun gbe o egbo o ba koko re batito
0: won ni grandma kan re o mama to le ni 100 odun 101 o ni owo sikun awon osise eleto abo lo tite wi pe mama won ta igbo kukuye ninu ora pelembe bayi na won si ti won si nta fun awon eyan akata bo ni mama nta si igbo ni igbo tin dakata mama 101 grandma great grandma galaba pe won bayi nje mama ma nti won se abi won o mo inu ekun keke royin gbanko gbe fun ti osan oni ibe lati lanfani ati ri eku kale
1: o da baba wa lo ini si ipinle kan ta mo si ipinle Yobe won ni jeje mo ipe agbegbe kan ile to je ti awon iya Fulani Ruga Audu ba dali ni o won ni nbe nijoba abile ti Karasua won ni jeje mo wi pe ina gori ile o feju kekeke o gbemi lenu iya lomo kan ati awon omo re meta isele ta san nipa re ibo lo se waye gan gbanko gbiroyin to gbomi loju eni ni o egbo ba koko re batitun ni
0: eyin ko yi omo Nigeria iseda oni ja ba won se on jeje debi ta je majele
1: ba mi e po
0: isele eleyi to sele yi e ri wi pe o to gbanko gbi bayi eyan merin ninu idile kan sosorondo to nti aja won in le mi bo lenu won leyin ti an jeun tan oro ba di gbanko gbi se majele nbenu onje ti won je ni ki lo sele njejo lowo nu ko ti iye wa inu ekun keke royin gbanko gbi foto san oni na la tun ti lanfani lati ri
1: o da oko gbanko gbi royin gbe wa wo ipinle Imo kodo o tun fese kan ya ni ipinle Rivers o latari bi o se ni awon mo osise ologun le de wa Nigeria o na ni e mo ti ri awon ebu fopo eleyi ti an gbe kale lona ti o bofin mo leyi ti ni awon eyan bi meta kan bayi o na ni owo ti ba ni ipinle Imo ati ipinle Rivers ni bo gan ni sele ta nso nipa re ise waye awon ti an ni ebu fopo ilega oro yi nibo la won wa wa bayi o gbanko gbi royin mo ni egbo lo san tuni
0: awon akun keke royin akori loloko ojo kan ejeji ti alanfani lati kosode loso oni ona lele ṣugbọn o ka to ma lo si eka apelowo janpele bayelsa won ni won do la arabirin kan lẹyin oṣu kan ti o ti wa ni ahama awon iko ajinigbe lowo lowo bayi won ti pada do la re ku o o lo oṣu kan o ni ahama awon iko ajinigbe ṣugbọn lowo yi adupe lodo Olorun mama ti gba ominira won ku ni akata awon ajinigbe bayi
1: o da kaso layo royin kan leleyi to je pe gba nkan gbi ayo na lo bade o won ni awon osise olopa eleyi ti nbe ni ipinle Ondo o na ni amo ti nawo ga awon afurasi meji kan o nje bo ni ta awon afurasi ye won ni se rawon eleyi won ma jiyan gbe won wa mo pe awon ebi won pe be ba fe ri won laaye afike mowo wa owo palaba awon ti segi bayi o owo ti tu awon meji ninu won bo gan lo se sokale ni gba nkan gbi ayo eyan mo gbo losan toni ba koko re ba ti toni o
0: oluwa de si eja gbera ka polowo oja ni ati akata titi e ni kete ta ba de pada lati ka polowo oja itesiwaju iroyin gba nkan gbi yo ma gbinaya lakotun eku kale
2: Babe, why are you frowning for me now?
3: Woman, make noodles for me.
2: This woman. Okay, how do you want it?
3: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
2: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
4: Leave it to Golden Penny. Because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.
5: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, e no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before no use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
6: Wow! Ewa jadun itowo didara ti new Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita igba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo Bobo 100 asara lore didara fun ogbe re
7: It's the Life Mate Nationwide Shopping Festival. Don't miss this incredible opportunity to transform your home with beautiful, quality furniture from 3rd to 31st August. Enjoy up to 80% discount on selected products at all Life Mate showrooms nationwide. Whether you're furnishing a new home, upgrading your living room or office, this is the shopping festival you don't want to miss. Visit your nearest Life Mate showroom or call 081 2000 6000 for more inquiries. Life Mate. Your life mate forever. Terms and conditions apply.
8: Eku le o. Ebi n pa ka si nkan si mi la.
9: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
8: Iwa na, mo fe ounje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
9: Be ni iya mi. Golden Penny noodles lo le se
10: Golden Penny noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun Golden Penny noodles
8: o se won ko mi bi mo se fe Golden Penny noodles ni gan lo se seyi
9: iya to ya yi to si mo tojo omo ni
10: Golden Penny noodles o ti wa ni awon ile itaja nitosi re bayi
11: Regina Lairabu Kio Kere Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko Bakko

0: ni awon mejeji wonyi won ni pelu ede ayede to bale Abubakar nti e Abdullahi nti e on fa obeyo o si fi gun Musa ti onito won si gbe mimi won salaye wi pe won gbe Musa o lo si ile iwosan ikose isegun ti Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital eleyi ti won pada gbe lo ki won le du emi e ni ipile ti Bauchi sugbon epa o pada boro tori bi pe nigba ti won pada fi gbe debe ipa to pada bo ni ara re opo to be ge debi wi pe awon dokita ti nbe ni enu ise lowo lowo yi won o le du emi e mo won ni eni ti won gbe wa o emi ti pada bo lenu re won wule kan mo wule sopo lawon jale rara bo ti wo ko mo elemi ti gba o eleran si ti pada jakun lori re
1: o da to ba dibe wa ja lo si ipinle bayesa nibi ti obirin kan eni odun mejele ni ogoji 42 years old woman eleyi ti opuruko ti e ni abileko Sara Chinedu to tin so ntoju e ri lakata awon iko ajinigbe ko to di wi pe o gba idande re kuro lakata awon o nigba tarabirin won tenu boro onise ri igbokele ti nbe ni gusu ti ijoba abile ti ijo eleyi ti o pe ni ogbonibiri nibe gan oni amo dari un ko o leyi to si je pe ohun omoju le ja gbo ohun tele ko to di wi pe won dari ohun wo be abileko Chinedu enti eni omo bibi ipinle Ebonyi ni sugbon se ipinle Bayelsa o na lo fi se bugbe nibi to tin se oro aje re o won ni awon ikokan eleyi to je wi pe won gbogun ti awon iwo daran o na ni won mo lanfani ati dola re le to si je pe eni ti se oga agba le ise olopa iyen Chris Nwaogbo o na lo le waju iko na arabirin ohun nigba ti o mo pa bi ya bi dun oro o ni ninu omo to wiwo onise wa ri asiko ti en mo nnaun si o na ni asiko to n ba bere si ni sadua tabi ti en ba pe awon ebi ihun lori ero lewo to wa gbe ero lewo fun gboya ba awon ebi re soro oni tawon eleyin o ba ti wa n sadua to hun na n se ami oni ti lilu ko mo ki to wiwo o eni lowo awon iko ajinigbe ohun oni fe kan tele ri ngba won kokko ji ohun gbe won o mo fowo kan won o won na rara bo ti wuwo mo oni sugbon sa nigba to n woke to n wole to n wo pe ibi oro de duro yi afi ko won bere si ni rawo rase si oba to ni ohun o ko won le jajabo kuro lowo awon iko buruku yi oni bo n ba ti wa n gbadua bayi lilu ni o alubami ewa o na ni won mo fi oro ohun se oni wo tun mo bere pe ta lo ni ko mo gbadua awon ni gbadua fun ogan iwo to e ko mo soro owo to n gbadua oro re o je madua o lilu o na ni oro re je mo nje bo gan ni won se je arabirin ta so nipa re igbe gan oni lojo buruku esugbo mimu ta wi yi ohun wa ni shop ohun ni o ohun ta awon timutimu e ta awon eyan mo fi sun ta mo si mattress oni won ba de meta na ni won ne ma gbe madamu madamu awon fe ra form ni o oni bi to n ti die si won pe ko won mo soro aje nibe gan ni won ti yo bajinatu irin buku ti fona lenu leyi ti won si yo si ohun oni won se lalaye pe madamu wo ko wo bi o ai pariwo mo ni so ninu oko eleyi ti n be ni waju ta onigba to won wonu oko bayi omo ohun obirin ati obirin kele ti n be pelu ohun o na ni won wa ninu shop pelu ohun o lasiko gba ti e fi waji ohun gbe o leyi ti e gbe ohun tan ohun o mo pato bi won dari ohun ko o won se gbe ohun lo si bi alagbalugbo omi kan onigba ti gbe ohun debe bayi won ta atari atari ohun o di wo ninu oko oju omi awon lo lagbami awon tun ri oko oju omi mi won tun ta atari atari ohun ko ninu oko oju omi akoko won tari ohun sinu oko oju omi mi leyi ti won si wa lo ri jahun le sinu igbo iberu naa arabirin keni odun meji le ni ogoji eleyi ti apuruko ti e ni Sara Chinedu lo mo ti so ntoju e ri o lakata awon iko eyi to n jini gbe
0: oya ja fun yin ni iroyin isele gbankogbe to sele si awon iso kan ti nbe ni agbegbe iso ti wa ni Nigerian Railway Shopping Complex to nbe loju ona gbajugbaja oja ni ta mo si Alesin Lawyer Market ni Ibadan iyen ni Ibadan Southwest Local Government Area gege bi ati wi ati wadi o n se afihan re wipe ogunlogo dukia ati awon nkan eroja ilo eleyi to wa ninu iso na lo ma baje to si wo re si to million gbe million pa isele ti a wipo nsele yi o na ni wa lo waye o lati pase igbiyanju eleyi ti won ni o na lo sele leyin ti won ni igbiyanju takotakun o na ni awon osise ile ise panapana ni won gbada sa lati pada mu ina na wale enikan ti ohun na se aforigba ninu isele ijamba na yi ti oruko re nje busari olayemi o soro o ni awon eyan to je olugbe ti won be ni quarter 4 o na ni won ma pe awon kan lara awon olugbe en to ni so nibe wi pe ina ma rara ma njo ni bi so yin sugba ka to de be nkan ti baje won ni olayemi o eni ti ohun ta awon nkan eroja inu ile ti eyan fi se inu ile loso interior decoration ina lo se won lohun ati enikeji re ti won jodo wopo ti won si jo nsise adebola adeniyi won ni nti ina baje owo re ma le ni million mo kan le ni ogun 21 million naira se window blind la fe so ni cotton fabrics ati awon nkan iranso te eyan fi ma ran aso cotton loto ati losi atawon irinse mi lo ni ranran ina lo ma jokale ninu isele ijamba na yi nigba ti won ma wa fidi isele na ti won ma fi mole ninu atejade ti won fi sode nilu ibadan ti sololu fun ipinle oyo gangan olubadan mara pataki si gomina seyi makide lori oro atoto to ba bua isele ina wa o ati awon nkan mi won ni be na si ni alaga to wa fun ile ise ajo panapana nila yi iyan maruf akiwande o se alaye o wi pe awon gba ipe alabadi mani lati pase enikan ti oruko re nje taufik eni to si ile ise ajo panapana ni gbere ipako lori isele ijamba nana to nsele akiwande salaye si waju si wi pe papapa ti ipe na do si akata won ini awon osise won ti bere ti won si ti dide fuya lati tete lo sibe ki won le tete pa inana titi di akoko ti a fi nko iroyin ile o ama lowo yi awon iso lockup shop eleyi ti nbe loju ona gbajugbaja oja ni ti a mo si alesun lawyer market o na nina omo rara ti sose le lori to si jo ibe kale kolohun ko ba ni so yin o
1: amen
0: ko si da pada fun yin leyo soka
1: ami ati ami gbogbo eyin eyan wa ile te ngbo ajake jado ilu ibadan yin te ngbo ajake jado ipinle oyo gbogbo eyin te ngbo ajake jado ile de wa nigeria a dupopo lowo yin ife lo so wa po Oluwa bo ni joja lailai.
0: Ami o.
1: Fun gbogbo eyin eyan kan eleyi to je pe itakun eja Facebook. Eleyi to je ti ikanni omoluabi Splash FM 105.5 Ibadan leyin wa. Osubu ati yin na re o. Rabande lagbe fun yin lati ikanni omoluabi Sherifat Funke Aziz. Adupe lowo yin. Opeyemi Alesin Loye. Adupe lowo yin o. Otunba Akipelu Olaide Said. Adupe lowo yin be se tele wa. Otubo ni lalupon agbabiaka adekunle adebayo oluwasegun odunsi matthew ajibade gbogbo eyin to ku te ti darapo mo wa e ma lo taratara ini si itako eja ile to je ti ikanni omoluabi splash fm 105.5 ibadan e love e kopo repete e like e kopo jabrata e bere si ni fi awon atejise n sowo si wa Eje ko ma lo ni ibamu pelu awon oroyin ta ba tari sakato do ti yin be tin se be akado ni mu yin lowo o o de ja lo si ipinle kele ta mo si ipinle sanfara a ti seru eyi ibo la re oruwa loju o na ni isele gbankogbi to waye nbe o won ni je jamo yin pe lowo lowo ba ti soro yi ogoro awon eniyan o na ni emi won ti towo awon iko akon nona ti o lagbara awon bandit nu o Oji towo won bo leyi ti ogoro awon eyan mi si nbe e ti an fara sese eleyi to tun wa papan bari ninu isele ta so nipa re yi ni pe leyi ti an jole ti an jase ti an gbe mi lenu awon eyan te si se awon eyan lese won ni gbogbo eleyi yo mo ti awon lorun won wa dara won lobiripo yi gbogbo agbegbe na ka leyi ti won si so ina so didi agbegbe eleyi ti nbe ni ipile sanfara isele ta so nipa re yi won ni o fojubade o yen lori itakun ayojara x nibi ti awon eyan kan le to je pe won to pipin won si nsalaye oro gbogbo to ni se pelu eto abo yin lo le de wa nigeria isele ta so nipa re yi won ni agbegbe kele to pe ni baldoki ile ti me nijoba abile gumi ni ipinle sanfara o je okan lara awon agbegbe e ti isele ta so nipa re yi to ti waye o won ni koda agbegbe kan ile ti won pe ni ipu kasawu ile ti me nijoba abile ti bukun won ni jejemo yi pe won ti na bobe won gbe mi lenu awon eyan won si se ogo ara awon eyan lese won ni isele ta npe ekelu yi o ti mu ki oko ara awon eyan o di oku le ti ogoro awon eyan nko won di alaini le lori won padanu dukia won le ti awon eyan te lanfani ati sasala fun emi won won se be won sasala kuro ni agbegbe na ogoro awon eyan kan le to je pe won be o yen ni agbegbe ti bradoki ati agbegbe kan le to pe ni bukasawu e ti nbe ni ipinle sanfara o na ni awon iko akunana to lagbara won ya bo agbegbe na won gbe mi lenu awon eyan won sa awon eniyan lese won ti wa ti na bo agbegbe na oba to ni wa ko gba wa ni o lowo awon iko buruku yi eleyi ti won soro bi agbon
0: okay e ja tun mu isele mi ki a tun mu wa fun yin ki eyin na o si le ma wo bi isele na bo ti se lo olorun abi o ni o ma je ba won serin ninu aye ma ti ja ba won lo lojo aipe won ni eyan meje ototo bayi o na ni emi ti bo lenu won nigba ti awon eyan meje mi ti awon na ti won farapa koja ala ninu isele ijamba na eleyi ti o sele pelu ijamba oko eleyi ti o sele pelu oko Toyota Sienna ati oko Mazda kan loju ona ta mo si Kutigi Sibida Road iyen ni ipinle ti Niger ni isele gbankogbe yi ti sele won salaye o wi pe ijamba oko yi waye ni abule kan ti won pe ni Shebe Village to wa li oju ona Kutigi Sibida leyin ti oko Mazda yi eleyi to gun le irin ajo lati ipinle ti Mina lo si Makua ti ohun wo kona kan ti o ti ri okan won ni ko ri okan o ko to di wi pe o rari wo kona irari wo kona ti o si rari wo kona yi oko Sienna ti ohun gun le irin ajo lati ipinle Eko lo si Mina won ni o fori so oko na awon mejeji si sori mara won bi igba ti agbo meji to ba fori kanra won ni
1: o mo se
0: gege bi akole ti won wi o won ni oko Mazda yi ohun ti ku ni Mobi Motor Park ti o si ku awon ero mejo ototo be si ni oko Sienna yi na o na ku awon ero ti e na to kun fofofo ama meje ninu awon eyan to je ero ninu oko ti Mazda yi o na ni emi bo lenu won loju ese be na si ni oko na si run jegejege ngba ti omode jojo lo kan omo kekere ni kan soso londo ina ni ori pada koyo won lawo eyan mi o titi asiko ti won fi nko iroyin yi sile won ni elomi o ti laju rara ninu awon eyan na ti won pada gbe lo si ile ewosan ama o awon eyan ti won be to je meje ninu oko Sienna yi won ni won fi ara pa o nigba ti awon eyan merin mi tori si pada ko awon merin mi yo layo ati alafia koda lai fi ara pa pin pin olohun abi oni o abure jo ma daju lori wa
1: ami
0: sanu fun wa ma da wa laamu o
1: ami ati ami o da to ba dibe wa ja tun fese kan ya ni ipinle kaduna tori pe isele alagbara kan le to waye nbe gbankogbe alagbara ni o won ni awon karamba ni eda ile to je iko ako nona to ni agbara o na ni mo yabo agbegbe meji kan ile ti nbe ni ba bile sanga iyen ni ipinle kaduna agbegbe akoko abu fadan agbegbe keji fadanizo le ti won ni awon agbegbe mejeji ta pe kelu yi awon iko buruku yabo agbegbe na o won gbe mi lenu eyan meji won su pada ji eyan meji mi lo eja lo sakata enikan le to je pe akowe lo je ini fun igbimo awon loba loba ti fadanizo lohun oruko ni tawon mo je aminu abdullayo nigba ti o mo pabi yabidun oro o se lalaye pe owo alale le ti kaluku ti lo bi se lataro ki won fori lesu ka won sunra yo o na ni awon karamba ni eda yi ni won ya de logun logun o o ni won ya de logbon logbon o ni won je enikan le te koruko te ni ezikeli oníṣẹ́ rí ezikeli yìí agbègbè gwantu ló ti wá ṣùgbọ́n ṣá o ó ní ilé ìwòsàn aládàáni kan eléyìí tí ó jìnà si ile olori abule na e to je pe o ti di ologbe o leyin wa agba na won tu wa ji iyawo arakunrin kan eleyi ti oporuko arakunrin oni awu audu galadima leyi ti won ni odo ti e na ko jina eni si ile olori abule won eleyi to je pe o ti di ologbe abdullahi nigba ti o mo pa biya bidun oro oni se rigba ti an de bayi ha won domi alaafia agbegbe na ru ni o leyi ti won si se begbe mi lenu eyan meji o wa kuro oju be na lo tu bu enu ate lu awon isele alagbara yi leyi to ni lati igbadegba o na ni isele na mo nwaye o wa ro awon ose leto abo pe won dakun won dabo ki won ri daju pe won ba mojuto eto abo ni ipile kaduna tori pe irufe iwa eleyi to njade yi lo je iwa eti ko dara iwe iroyin daily post lo gbe loni gbankogbi lo da lori tabili ti wa
0: okay eja tu tesi waju kawo isele gbankogbi mi eleyi ti o sele kolohun ko ma so ni ka ma ba won se aforigba bu
1: ami o
0: eyan merin ototo na ni won ti gbe lo si ile iwosan bayi leyin ikolu awon omo elegbe okunkun to waye laarin ara won ni agbegbe ewu area to nbe ni osodi ni ipinle eko lasiko ti won ni won se odun isese won ni anikan ti isele na to soju re to ni ki awon oniroyin ki won mo wule da oruko won a tori bi pe ko soju mi ki pe n kotu won ni wahala bele leyin ti awon omo elegbe okunkun meji ti won fi oju gan ni ara won won si bere si ni kolura won leyin ti won ni ajodun isese yi o waye o enikan na ti ohun na tu je olugbe lagbegbe na ti o pada so bi isele na bo ti se lo oni wahala bele lasiko ti won ni awon omo elegbe okunkun kan awon bere si ni fan awon nkan eroja to je eyi to lagbara pupo pupo won bere si ni fi so si won ro pe iyi bi iberu bojo si okan awon olugbe ni agbegbe be koda eni ti nlo jeje njeje re gan inu pa yin keke ati ipaya o na ni won wa ama o ni agbegbe ti ma foluku si ewu won ni oro digba nko gbe nbe nigbati awon omo elegbe okunkun meji ti won kolura won pupo pupo won kolura won sugba nkan baje o won gbe won lo si ile iwosan bayi yala won ku ni won ye ni eni kankan o ti le so o kolon ko sanu fun wa ko si ma so wa
1: ami o eja lo soke lohun ka lo polowo oja ta ba wa pada de gba nkan gbero yin yo tesowo waju eku kale
2: Mommy in the kitchen cooking rice
3: with mama dog
2: chicken in the pan looking nice
3: with mama dog
4: keep your voices down
2: smells yummy Everywhere smelling so, so nice.
3: It's Mama Dog!
5: Our neighbors will soon come and start knocking.
6: Good food starts with good oil. Mama Dog Oil brings out the delicious flavor your family loves. Mama Dog Oil is available in stores near you. Use Mama Dog Oil today.
7: Nígbà tí wọ́n bá kí orúkọ ẹnìkan níbi ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́ jáde ohun kan ṣoṣo lẹ máa ń gbọ́ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fetí sílẹ̀ dáadáa ẹ máa gbọ́ ìró àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó wà lẹ́yìn àṣeyọrí náà àwọn òru tí a fi gbàdúrà kíkankíkan ìfẹ́ àti ìtọ́sọ́nà líle bàbá àti àwọn òru aláìsùn tí akẹ́kọ̀ọ́ alápọn fi kẹ́kọ̀ọ́ nítorí wípé àṣeyọrí kì í ṣe ìrìnàjò ẹnìkan ṣoṣo Fún wa ní Sanlam Alliance, àwọn àkókò ìwúrí báyìí kìí ṣe àṣeyọrí nìkan. Ó jẹ́ ẹ̀rí, ẹ̀rí iṣẹ́ takuntakun, ìfọkànsìn, ìtìlẹ́yìn àti ìlọsíwájú. A kìí wo àwọn àṣeyọrí pàtàkì rẹ nìkan. A máa ń ṣe ayẹyẹ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ràn án lọ́wọ́ láti débi tó wà. Pẹ̀lú àwọn ètò mádàndófò wa tó yọrantí, à ń rí dájú wípé àwọn àkókò ìwúrí rẹ kò yí sí ìbànújẹ́. Kàn sí www.sanlamalliance.com.ng láti mọ̀ sí i. Sanlam Alliance, gbé ìgbésí ayé pẹ̀lú ìgboyà.
8: Se say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
10: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack, and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
11: Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palm Shopping Mall, located on MKO Abiolawi Ring Road, Ibadan. Sinomart Superstore is taking over. A world-class Chinese store with over 7,000 plus square meters of shopping paradise, with all household items like furniture, electronics, fashion and beauty all under one roof. Don't miss the grand opening of Sinomart Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts and big celebration at the Palms Shopping Mall, located on MKO Abiolawi Ring Road, Ibadan. Tag all your shopping buddies, get your shopping list ready and let's turn up big on the 5th of September 2026. Sinomart Superstore, cheaper, quality and satisfaction.
12: Ìjẹ́ ohun ọ̀nà láti dáàbò bo àmúlò data rẹ̀. Ìdáàbò bo àmúlò data rẹ̀ wà lórí app rẹ̀. Yọ àwọn app tí ó wúlò mọ́ kúrò lórí fóònù rẹ̀, àti pé púpọ̀ lára àwọn app wọ̀nyí ló ní data safer mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn app tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ̀ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ léwọ̀ rẹ̀ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ. Gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
13: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
14: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
15: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mi ò lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, aré kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
16: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
15: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wàrà.
16: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe.

0: PLC Beyond Buildings.
1: Roro wa o ejo e fun mi ni laji go
2: arabirin e si ra aburo ororo ni ohun ti o mo to wa ninu e ni temi o ororo power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo meji ju eyi ti won ti se tele lo
3: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni owo re o si fani lapo ya

0: Mo tun bere. Ku le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi.
1: O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse.
0: O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latare wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
0: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Alabefiokin. The return of Gbenga Adeboyeyi. Ola Oluwa Zakiosi. Adunagbada buyo buyo kanka. Oma awon agbagba mu tuti wolu emi lo ma awon agbagba mu tuti de kaaki agba nlaye lojo tituni etun gbadun olon lara mi loni etun like olon lara mi loni etun ko olon je lara mi loni etun fi ba fo olon lara mi loni etun kan sara so olon lara mi loni ekule bayi na ni aki ara le o erin wa bayi na la ki eru ona ola oluwa zakiosi o ma awon agbagba mu tu wolu mu tu ti wa lori ikani ta pe ni splash fm 105.5 fm lojo tituni ori ikani ta wa na ni mo si so fun yin ori eto ta wa lojo tuni na la pe ni gbagbe ironu e pelu ola oluwa zakiosi the return of Gbenga Adeboye yi
1: nigba to nbe laye gba ka dara ko ti ru re pa ironu ku mu ni gbadun mu
0: olowo button mi na ni ba mi dixin ini wa o ti dixin o ma laja
1: sumo mi ko pa ronu ti je
0: kunle ani fowo se na lo lotu eto yi e ma wa nkan fidile tabi ke fidile nkan lojo tituni Olorun ba mi bare loni
1: Alabe fe ti go
0: Olorun to ni agbara aye to ni agbara odi orun Olorun ti o se ko le Olorun ti o se baja fun anybody Yen ba ba enikan to ba pose mo Olorun na ni o to pada lo be Olorun ta lo ti e fe pose mo Olorun gba ti eso ogun Return of Gbenga Adeboye le ngbo yi e ma double tap e lori TikTok ani ke ma double tap e na lori Facebook e ma ba ni share lotun ke ma share losi jake jadu agbaye lojo tituni tori gbegede ogbin na lari oju agba nkan o si gbe nkan anu pepe yo pon mo loni o

ala tin lo ni waju awon to ku won follow wa ni eje nti bi bere eto loni awon mode kekeke won pejo ninu ogun apinwin jo awon agbagba sanko sakun won pejo ninu ogun awon rin sasa ifa pese loni pe ke ma se wu ke ma se se kini ke ma se se mi ni bi awon won won rin aye lo so pe e fi ona nle fo mo ejo ba ti e lo ejo se ti e ngba ti sam na wa so ni e gbori yin soke eyin enu na ka si gbe yin soke eyin lekun aye raye ogbon ti alkurani so ni awusubi lai minase toni rojin bismillahir rahmanir rahim.

Musa ara baba ni waju oko yawo e dakun e forijin yawo yi e dakun oko ba ni ni won gba mu ti ri return of Gbenga Adeboye inu mi ti yo so e ba mi ba yawo mi soro ko ye yan le mo ko mo se rada adamo ko mo se ran dandan imo emi na ba koju si yawo ibi ti asa tin ba yawo bebe lowo ibe ni fonu yawo ti ringi yawo ba piki fonu ngbe dakun gbogbo eyin e bi oko mi e ma binu e je piki fonu ina o but da return e dakun e sanu mi abani ya gbe fonu to fe gbe ngba ti yawo fi gbe fonu si ti yawo ni hello mo si tin reti ko pe mi lati bi ijo meta hotel to so po fe gbe mi lo nko a lo be lalei ale na lo gbe mi je gbogbo aye a jo sun lo hotel mojumo oba ko ti fonu muni eyin eduo na o se bi eyin la wa ba bebe ni isin tan ni won fe le yin jade tori pe okunrin mi ngbe yin lo so hotel ta sin ba yin bebe olohun na ni emi le mba bebe dakun ba nbi oko mi oko re la nbe lowo leni lelomi tun pe o olohun fe gbe lo si hotel abo mo ton se ni keso amon wo ise sun yen saba nbi oko mi oko re ni ara ti mo so nu ara ti mo so ni ara ti mo so ni yen o la ba tu bi oko to ntenu e na ni fonu obirin tun ringi lelekeji gan lo ba tu piki e o ba ni hello iwo okunrin iwo to gbe mi lo hotel ni eyin role ejeta nbo ni ka ti pade otun la pade o hotel ta lo njo si nbe na lati pade ibe lati pade lo ba tu ko ti fonu mu ni abe wa gba mi ni tori olo iru obirin wo leleyi e so pe fe mu soda ni be banta ni wa ko wa pe daruko mi ni ra ni be golu le feri e dakun e mo binu tori tolohun isi isun gbogbo n ten ri yi e mo binu wo oko mi iwo nikan na ni mo fe in ni fe lomi mo elomi o ni gbe mi lo hotel mo to n tenu e bayi eleketa ko lu eleketa n lo buruju se bi fonu se ringi bayi lo ba ni hello babo wo baba wa loselu mu tin reti call yin lataaro e ti wa n bus stop mo n bo ni isin mo n bo won ba mi bi oko mi lowo ni mo n bo yin ko nbe ni isin seri bo se call ti fonu bayi okan dide ni ni wegele e si mu dupe o mo n bo o baba oloselu o fe gbe mi lo hotel mi ati e a jo lo resun ojo meta ni a lo lo hotel o ngba ojo meta ba pe ni to pada wale o e sa ba n bi oko mi ko je ran na wole pada oko ba ni ile bi ko lo wo mo ba ni ile bi ko ni o wo to ba e wole e fi ada le danu e ma gbadun mi kaaki agba nla yi e ma gbadun mi kaaki duniya yi.

Isogun. So tori na a ni gbohun laisi abisu pile loni ituba ba ta gan a ni gbo story won loni tori na a lo si inu gbagede ti a ti fe soro loni gangan ale mi na ri ola oluwa Zakios re the return of Gbenga Adeboye. Eyi ti e la anfani lati da si loni o na mu fe ba yin mu wa bayi ni isin me wa nsele ninu duniyan yi o eyin ololufe return of Gbenga Adeboye Adeleke Ayola, thank you so much. Mama kan wa bi omo mama yi omo mewa ni an bi o ati awon ati oko won won loko meji oko eyo kan pere na ni won fe omo mewa ni won wa bi gbogbo tin je tole won si bi omo mewa yo da fun Ayola and family awon Adeleke tin ba ti ri oba inu mi amo odun ayo mi amo kun ni wa o ti gbogbo tin je tole.

0: Orin yi ba wa gẹgẹ bi eto ti ba wa ni.
1: E ma jo pa kon ni fufu.
0: Ṣugbọn bi eye ba ṣe fo na la ṣe soko re.

Okay. All right. Ati de. Atu ti de lale yi. Ni bi gbogbo te ti mo lanfani ati mo gbo baba so nipa eto yin eto wa idan. Idan gaga lele yi. Ele to yato si don kido. Iroyin re daraja la kotun ni. Ele ta pi amo si kan ni omo luabi. Ikoni to splash. Splash 105.5. Ele to kale sinu ogbale funfun bala olagbegbe felele ni le Ibadan. Adu gbogbo kan si alo. Layo ati ni alaafia. Atu dupe folo pa tu de la laafia. Ta de ni gbagbo pe ba se de yen na labeyin ti ana la laafia. Alaafia ti yin ti wa o ni di fi afia. Itunu Dixon lo ma je ke lanfani. Lati je pe ke gbo mi daada lapo odo ti yin be yen. Oga wa Tunde Olawuwo Ololojo eto Alex Ferguson ti jani oloko dana lo ko mi oloko ele to ndana royin re daraja lori afefe lede Yoruba ti anti at the sport actor actually to wa active ewo wa ni kan ni bani dore ti le se wa mi Facebook splash 105.5 Ibadan interview wa Facebook ni yo splash 105.5 Ibadan tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor ni TikTok na o mole nbe yen na ki se keke fa se gbagbe gba tun ma yi ko to ti ka se lale yi *347*1004*#*347*1004*#. Tabi www.cashier.ng e ba gba be yen na wole e le yin cashier nbe yen na bi nkan se ri niyan lapa be yen o baba so fun yin pe cashier awe yen gbenu si ti ki ma si e ele ti play cashier lati jo yi e ti je cashier kale ti gbenu si ta leni e ti je cashier fa bi nkan se ri lapa be yen niyan o eja bere ni to ni se pelu ko si repete ni Nigeria lale yi papapa a tete bere lati ile okere lowo kan ni lowo kan ko saye aye wada dodo mido eja bere lati odo ajo UEFA ajo UEFA ajo ti se amojuto bola lafese gbalagbon ti le Europe niyan o wọ́n ti ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí ó kópa nínú ìdíje ti UEFA Champions League pé ẹ wò ó tó bá ti dọjọ́ kejì ìyẹn nínú oṣù kẹsàn-án ìpele àkọ́kọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù tẹ́ fi gbádíje UEFA Champions League a sọ nípa àwọn tẹ́ fọkọ wọn lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí academy player o àwọn senior players a fún yín di 11:59 PM ọjọ́ kejì oṣù kẹsàn-án September 2nd ẹ ti gbúdọ̀ fó kọ gbogbo wọn lẹ̀ kó tó dìgbà náà gbèdéke ìgbà tá a fún yín nìyẹn o 11:59 PM ní September 2nd Chelsea kẹ̀ ṣé ẹ̀ ń wáìnì ni Chelsea níbo Chelsea ò sí ńbẹ̀ àwọn tíìmù gidi ni ẹgbẹ́ tíìmù gidi ni mo ń gba Champions League sáà tó kọjá Mayu ẹ ṣe tíìmù gidi Mayu náà ti lọ Champions League báyìí òun náà ti di tíìmù gidi báyìí ìgbà tán fún ọnu wọn ní Chelsea ẹ mọ wulẹ̀ dára yín láàmú ti yín ẹ mọ gbá líìgì tẹ wáyé wá gbá líìgì ni kẹ mọ gbá bó tiẹ̀ ṣe pé ó ṣẹ̀ sọ́wọ́ Chelsea lálẹ́ yìí Chelsea ó ti kanra mọ́ Fulham ní London Derby àmì ayò mẹ́ta sí méjì ìfigagbága ọ̀hún ó gbóná jain láàrin ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Chelsea àti ìkẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Fulham ìfigagbága yẹn gbóná gan o tó bá gbọ́ kọlù mi kí n kọlù ẹ adarí ayò
o jo si won le o na card o sugbon bo ba ni gbogbo to sele nu fi gabaga o lo won fi mo na card ah yellow card ya le yi a pere won fi mo ko oni kaluku jo body ara won ni Chelsea o fi ya je ko ti fuam meta si meji nu in te fe gbo nu abeyin Chelsea kon in te fe gbo nanu e to je are ajo UEFA baba so nipa Alexander Severin baba so nipa Alexander Severin ni se ri opolopo ti won fi oju alabo si wo ohun ipo ohun so pe ohun o fe Gianni Infantino lati tesiwaju gege bi are ajo FIFA pe tori pe ohun fe di president lo ohun se fe le Gianni Infantino ohun fe na fe di president owo ajo UEFA o kaun lenu mo ohun na fe ohun fe fe owo ohun loju se oni a alabo si ni yin alabo si pe e lo bere wo ohun o so pe awon oni gbagbo nu Gianni Infantino mo tori ko ohun le di president o ki se be o ko le ya yin lenu to ba pada work to pe Gianni Infantino o fori apere le e confirm pe ohun o ni gbe gbabo ani ke lo mi ti o se daada ko bo be ohun o ni ke le ko nbe ka won fi bo le ko nbe ohun to ri ko nfe di UEFA ti le oge ohun to ge ohun je Severin lo so be owo to ohun gba lodo gege bi president ajo UEFA gan se won so fun pe ko ka bukata awun ni ṣùgbọ́n tí ò bá dá tí ìpín ojú bá ń yọ ìpín ẹja fi hàn ojú pé òun yọ pín o bóyá ojú ajé mọ̀ pé n tóun ṣe ò dáa gẹ́gẹ́ bí n ti Severin sọnù olùkọ́ni kan ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Atletico Madrid bàbá ń sọ nípa Diego Simeone. Diego Simeone jó di mímọ̀ nígbà wọn bí léèrè pé àkílódé Adémọ́lá Lookman nígbà sáà tó kọjá tẹnubodò lọ kò dàbí lukuta mọ̀ tẹ́lẹ̀ bákan náà ní pre-season náà kò tún kò fẹ́ sharp dáadáa ni òun gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ lòun fà á akùdé tí ń dé bá Adémọ́lá Lookman torí pé àwọn ò ní pàtó àyè kan táwọn ti ń lo Lookman bó gbá bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú lénìí yóò gbá bọ́ọ̀lù lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́la ó tún lè play as number 10 lọ́túnla pé gbogbo eléyìí tí agbábọ́ọ̀lù bá ti ní àyè kan pàtó tí ti ń gbá bọ́ọ̀lù bó ṣe máa ń rí fún ọ nù olùkọ́ni Diego Simeone ló sọ bẹ́ẹ̀ pé òun gangan ní òun lè kọ ẹ̀dá o kò sì sí tó ṣẹlẹ̀ ju pé ó wà fásátáì kò síbi táwọn tì sí tí ò ti kí ń yẹwọ́ bóyá yẹn wá ló ń fà á nígbà táwọn agbábọ́ọ̀lù tó lọ farapa bá dé táwọn bá tún wọ transfer market ó wá lè ṣeéṣe kó jẹ́ pé Lookman yóò permanent sáàyè kan nínú kẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Atletico ẹ wò wá Facebook Splash 105.5 Ìbàdàn tàbí ní TikTok àti tìjáni olóko dáná sport actor akótọ́ọ̀pù bá ń tẹ́ ẹ bá ń gbé láìkì kó lọ fà á àwọn tí a ń TikTok inú ó ti dọ̀bù táàpù mọ́jú oṣù ọmọ́jú orẹ́ o. Bákan náà Adé wà ń bẹ̀ Ọlábàmíjí náà ń bẹ́ TikTok Ọlábàmíjí Babalọ́lá Sismile ò náà bẹ́ TikTok ṣẹ́ẹ̀tì yín káàṣì ẹ̀ bó bá ti tẹ kóòdù yẹn *347*1004*#. Tí ò bá flow mọ ọ̀bọ̀n wẹ́bsáìtì www.kaase.ng 25,000 tún bẹ látàlẹ́ ìfẹ́ tí ó gbọ́pẹ́. Hand of God ẹ ti gbàgbé yànjẹ́ tí ìbí àwa yìí àwa bá agbá sítórì yẹn ìwé àwọn àgbà ní wákò epo àwọn yín wo bọ́ọ̀lù dáadáa mélòó lára ti àyè bọ́ọ̀lù eléyìí tí Diego Armando Maradona tó fi mi àwọn Mexico 86 World Cup quarter final eléyìí tí wọ́n ti fìyà jẹ àwọn ará bíi alágídí England nu bọ́ọ̀ yẹn gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n ti padà ta bọ́ọ̀lù ọ̀hún o ẹ hàn pé ẹ bá ń fọ́lò wá dáadáa mo já yín tán bí ó ti ń lọ bí oṣù bíi mélòó kan pé wọ́n fẹ́ ta bọ́ọ̀ yẹn a dúpẹ́ wọ́n ti rí bọ́ọ̀lù ọ̀hún ta o $3.35 million o ni wọ́n ta bọ́ọ̀ yẹn wọ́n tọ́jú bọ́ọ̀ yẹn láti gbà yẹn dì sìn wọ́n tọ́jú ẹ̀ $3.35 million o ni wọ́n ta bọ́ọ̀lù eléyìí tí Diego Armando Maradona tó ti fi ọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù wọlé kíkún sáyé VAR ńgbà náà wọ́n jẹ lọ hand of God nu bọ́ọ̀ yẹn wọ́n ti tà á lówó tí ń lọ bíi $3.35 million
bi nkan se re nu eyin ololufe ko Barcelona ifarapa Pablo Javi ifigabaga to waye koju ko ti eche won ni o lo fa won ni lo to ki se pe yo bere igbaradi lese kese sugbon ko lo to nti won fokan si e mo pe ibi ti o ti ni injury koju eche yen ibe na ni o si se abe si ni sa to koja to fi padanu bi osu bi melo kan ko to de pada sugbon won ni ko lo fa le to tumo si pe koni pe de koni pe de ta ba so nipa ti Pablo Javi niyan o ba kana laya awon tamata se ti ko Barcelona ti won wo pe ti owo awon o ba pada te Julian Alvarez da won tun ri agba bolu kan lo waju fun iko ti Club Brugge ba ba so nipa Nicolò Tresodi iko Club Brugge ti so fun iko Barcelona igbe wo e be ba ti ni owo tin lo bi 50 million euro e ma ko bo e ma ko bo ko si live nbe e wa e ma mu bo ke wa gbe owo to nlo bi 44 million pounds nkan to so fun iko Barca nu Barca Barca en omi eko eko ni Barca na en tin Chelsea win ni tawon Chelsea ba ti win ni ba yan mo ya di winning mo be re pe ki lagba e win ni abi Pedro Olawale be Facebook Surajudin Adeola Akit Akatop abi se akotop de ni san bo bi se bo like ni bo gift Surajudin Adekunle Wasiu Abiodun Olaroja Tunji Oyedokun Abiodun Oyelade Samuel Omotayo Najim Idowu Ibrahim Bello Adedeji Kehinde Olamide Upgunners Kasim Hafiz Folon so awon ti an Facebook Lasis Jalil won ya pa Facebook gan o won ya pa gidi gan ni o adupe pe okun awon ti anu e je atesi waju iko gbe agba bolu ti Newcastle leyin igba ti ko ti Arsenal ti won se won leyin okan won gbe Bruno Guimaraes mo Newcastle lowo ko si Jefferson si o ti towo won bo solo iko ti Newcastle na ti gba o lati sanwo tin lo bi 50 million pounds iyen fun agba bolu iko ti Manchester City ta ba so nipa Nico Gonzalez owo tin lo bi 50 million pounds ni pelu afikun egbegbe bonus ele tin lo bi 2.3 million pounds o ni owo ti iko egbe agba bolu ti Man City o gba Nico Gonzalez o ti gba lati darapo mo iko ti Newcastle o wa bi ti o ti ma re bolu gba daada bakan na leyin igba ti ko Man City ti won ti gba lati gbe Ayub Wadi lati nu ko ti Lille nti o tun so bayi ni pe owo ta won na yen o da won lowo ko lati gbe Enzo Fernandez mo mu ra le awon ti gbe Elliot Anderson awon ti gbe Ayub Wadi keto se bo ni Nico Gonzalez ti n lo yi Enzo Fernandez yo bolon ba kadara Man City le gba bolu ni sa ti awayi o ti yato si sa ti nbo ati wonu sa bayi bakan na iko Man City ti gba lati gbe agba bolu lowo waju fun iko ti Palmeiras lorilede ti Brazil pelu owo tin lo bi 40 million pounds o ko ti a mo je Alan lo ko e ko gbo nkan kan o won ni o loju aye ti o le gba lowo waju e ja mo wo bo ngan ba o ba wole tan yanyan to ba wole tan yanyan ka mo wo bo ele tin play cash lati jo yi awon eyan je cash e lalale o o wi jo bo mo be fun yin o sugbon won ni ja yin si awon eyan ele tin play e ti play game taaro e ti play tosan e play ti ale na dawon eyan tin gbenu sinu 25000 be nle lale yi fe en ti o gbo pe cash e o ku bi iseju bi merin sasiko yi aye koto iseju merin si iseju marun aye koto ti cash e agba bolu fun iko ti Liverpool nigba kan o ti di ayedan na bayi agba ni wa ko epo gbogbo le gẹsi iyen ta ba so nipa Jamie Carragher n jodi mimo igbe mo je atan ra wa je asigbe o ni Florian Wirtz ninu pe bi agba bolu ti Liverpool pe ohun gan tan ba bi ohun gangan lere pe alaye ki bo ni best position ibo lo mo gbaju bo ba so fun yin be ba lo sibe ni ri best of Florian Wirtz agba bolu ti won gbe ni 116.5 million pounds pe to ba n ba lo bayi
boya ni oni pada wa ninu akole idije league ile gesi lara awon agbabolu ti won gbe wole to buru jai fun gege bi yami karaga gege bo se jodi bi monu oni bakana oluko ni gege agbabolu ti liverpool adoni raula o si asise o lati ma lo gravenberg ohun ati dominic soboslai gege bi pivot two midfielders ni je pe soboslai to mo pe yo mo ranju lo waju ni e ba si ni ke da gravenberg ni kan ke da damakin iwon ba lo le mark mo o ko je midfielder to mo ballu fi pamo to si le lo ballu ni to ba di wahala tan emi gravenberg o gbe mo o pe gbogbo kan ye lo yo le koju iko egbe agba ballu to wo mo lowo lana Newcastle abi se jo Saturday ni to wo mo won lowo ton ta omi ayo meji meji eyun lanana ni pe olukọ ni si asise o pe ko lo wo olukọ ni Pep Guardiola gbogbo igba to lo nu ko gbe agba ballu Man City to ba ti lo attacking midfielder kan ya lo center midfielder meji lati je ki midfield yen ko le solid dada iwo wa lo Dominic Soboslai attacking midfielder o n lo gege bi center midfielder pe yo ti gbagbe ise te ni o se ise to hun gangan mo se gangan ni o mo se lori field pe ti Liverpool ba n ba lo bayi boya Liverpool le pada ri nkan kan mu bo nsa yi Alaji Wale 07 up Liverpool ijoba atalo Ala Madrid Bami eni Olohun mo ni Chicago ni Illinois koni baje lagbara Olohun loke loke Bami lola kun faya kun awon idunadura lolokun ojo kan na tun waye o awon iduna awon transfer lolokun ojo kan waye ki ma se iko gi agba ballu ti Arsenal won ni iko ti Alilali abi Alali si lo ko ti Alilali na ni lorilede Saudi Arabia ele ti an fe gbe agba ballu awon baba so nipa Gabriel Martinelli pe ewo oju oja ti baje bawon na ba fe ta Gabriel Martinelli bayi Alilali abi kina po ko ti se le san 60 million pounds lori Gabriel Martinelli on to ba si le fi mu Arsenal ri agba ballu ita lowo to lo ba hun mo jagbo si nbe Gabriel Martinelli oni o di agba ballu ti o won ju ti Arsenal o mo ta jade ti won mo ta jade en to ni akole yen lowo tele ta ba so nipa Alex Oxlade-Chamberlain le ti Arsenal ta fun ikọ ti Liverpool lodun 2017 35 million pounds ni oni agba ballu ti Arsenal ta ju to won ju ta ba so nipa Chamberlain ko na to fi tan ti e bale Nicolas Anelka lodun 2000 35 million euro ni ko gbe agba ballu Arsenal ni won ita fun ikọ ti Real Madrid bakan na eja wonu ko Man U n binu lowo o aye ko to ni se o ko bi iseju bi meji bayi aye ko to ti cash e star 347 star 1004 star 1 hash tabi www.cash.ng iko gbe agba ballu Man U won la won ti gbo ebi awon ololufe awon pe awon nilo left fullback won ni o si wahala won ni in to sele bayi o ni pe awon se tan o ti Barcelona ba le gba awon fe gbe Alejandro Bade ni ade won alayalo to ba si se daada wo pada sanwo sugbon ta n gbo la todo baka ni pe ti Man U ba serious dan ba nilo Bade n toto ti Man U ba le san owo ti o po ton ba le san bi 34 million pounds awon se tan lati ta Alejandro Bade fun won awon na ni lo wo o koja ka won wa mo fokan si pe Man U ko wo bo to ba ya te ba pada ko wa mo ko boya bi apere ni se ajo fowo si ifigabaga mewa pe to ba ti gba 10 matches yo pepese egbe tan to ba koyo kan ti gba 10 matches a mo gbe joko te fi da pada ogbon atinuda te lo lori Marcus Rashford abi ko si yen o ogbon atinuda ti Man U lo lori ti Marcus Rashford o na ni Man U ti Barcelona lo lori Marcus Rashford o na ni Man U na fe fi lo awon na pada pe won Barcelona ti ko awon na fe lo oje yen fun baka pada asugba won ja lodo ta won o awon ja lodo tawon awon tawon lo mo gun esi ba somebody enikan le
ibe wa le nikan ti ma ale ba won oje ta fi je yin jo ni eyin na fe lu ba wa na ko jo la ke ko jo loko e wa gbe tan ni te ba ni 34 million pounds e ma ko bo da wa la ko so ko basa ti an sonu fa wa la ko so ko ma yu pe eyin le yin mo player yin fi le lade won alaya lo awa ogbon kan kan bi o aye ko to yen laipe ni isin star 347 star 1004 star 1 hash code yen yen lati gbenu si cash here.

fani ati gbo mi to ba we nkan kan si danu mo fe ko si ko ju so kan gbogbo yin te we nkan kan e gbe owo mejeji li ori gbogbo bi ti aye ti n fi omi ati okunkun ba oja enikan lo mi sa fi okan bale gbogbo bi ti aye ti n fi okunkun ati omi ba oja mo pase loni ki aye re ko gba itusile in the name of Jesus ebo ojo ti ojo ba gbera ni orun ojo yen ni mo farahan ni aye bi ojo ba ti le gbera lati ajuli orun bayi o nbo ninu aye o si gbodo dale ni ibi kibi ti ibukun e ba wa mo pa lase mo ni ko gbera bayi ko mo wa obo lekan na in the name of Jesus bi an ba ji o se ami lati oni yi lo ibi oba duro si ni reti wa ba o sami o ko gbe to ami mi now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi oya towo ba ko tabi ko lo si bi pause e ba wa mu owo kan dani a fe so tele e yara lo mu owo yin inu waasu ni ti ma so tele a fe pase tori pe emi ni owo ibi owo ba wa o gbodo wa ba o a gbodo fi ojo aje se awewa a gbodo fi ojo aje sere oni ojo aje o gbodo raje je oni o gbogbo eni to gbo mi won ran mi si o so ti get owo ni bi to wa yen mo pe koko iwaasu mi ni owo mi da oni lojo aje sa a ni fi oni se awewa o gba won to ba le jiji won bayi ji awon omo re joju won la mu owo kan dani owo mi da ni bo gan ni owo mi wa olufe owo leti bibeli ni eye ni owo a ma fo now Matthew 25 ebon to so ni verse 18 o ni sugbe yi ti o gba talent kan lo o si lo wa ile o si ri owo oluwa re mo o lo wa ile o si ri owo oluwa re mo bibeli so wipe eyi ni to gba talent eyo kan o si wa ile o ri owo oluwa re mo be that wicked servant, a wicked friend, a wicked parent, a wicked enemy. The Bible says he dug the earth and he placed the money of his master. O wale, o mansebu buru ye, o mo do kanye, o wale, o si bo wo lu ware mabe. E kibe, o wo miti aye bo male, ba yi lo lu awi, o se ni mo fegba. Mo fe gberu mi ta won ta ji gbe mo ni mo fe gberu mi o ta won ta ti gbe lo ibikibi ti owo mi ba wa alada oda badush elikatabash ibikibi ti owo mi ba wa ni ose yi mo gba nkan mi jade in the name of Jesus you are not poor e solo si mama you are not poor baba e solo si you are not broke or that wo le da o let somebody say it louder I am not broke e so long okay I can never be broke emi o le mo da mi si ni mo da let somebody say louder amen see ami to da bi oba wa e kigbe o ya so tele mi oda ito ki da won oda omi ki da okun oda wo ko ni da mi lo sey la oyin si ko tun gbe mi ka baba ri abada mo fonu o ki soro fi fonu lele eke owo mi da gbogbo eyan omo olohun fowo kan owo owo lo fowo kan loni monday aye gbagbo awa ta aje dudu mo nti a pe ni ojo aje we don't play with monday monday is always a special day mi ori eni bi to ba wa wa fowo kan owo yen wa tun mo wa fowo kan oyin wa la owo mi ni bo lo wa Malaba sha sobe malaba sha katuba kataba kataba eni kan ki le nko mi mo nko lede ni sa boluwa se nbe ti emi nbe laye loruko baba to ma ti temi mimo ibi ti owo re ha si agbajade lojiji in the name of Jesus oh loni muri angeli they are using excavator won lo budosa eni kan bi bo won fi ngbe owo re wa e mo ti npe le excavator mama go ba mo yen o mo budosa kini to le clear ti o fi clear le ti en ba ni excavator nti mo wu nkan jade nle budoso wu ti dididi ibi kibi ti en gbowu e pa mo si angeli pe mi jade loni o lo gbowo yen jade in the name of Jesus owo yen o wa lowo e wa fi pa mo di ojo sunday o se mi ni e ni o sa wo ma shakali abadisha o sa wo lo se in the name of Jesus.
Now, ebo o gbo bi te tin lo nfani ati gbo mi. Bo se joko yen to mu owo dani. Ta lo mu wo e dani o ya ma ronu. Bere si o owo ta lo ti ye ko gbo owo ti o tin fun lati ejo yi. Ta lo je olowo o. Because owo ti omo korin yen iranse yen lo ibo mole. Se mo pe ki sowo e. Bibeli ni o si lo bo owo Oluwa re mole. Awon kan bo owo e mole. Owo e nbe lapo won. E je a so bayi. Nibo ni awon eyan ma gbo owo pamọ si. Nibo ni won ma fi owo si. Lo fi gbodo ki be owo mi da. Number 1, aye le bo owo eniyan mole bi iru tele. Ninu we Jeremiah 22:29. Bibeli so wi pe gbon to wi oni ile, ile, ile. E meta lo pe ile. Aye mo pe ile a ma gbe nkan mi ajoku mo bi lo ko ti won pe ile o lo je ki wo li Jeremiah ni Jeremiah chapter 22 verse 29 o tun repeat here ninu we Jeremiah chapter 6 verse 19 won da pada nu we Micah chapter 1 verse 2 won ni ile ile leti ile awon yoruba ni ile ogeri afoko yeri owo mi da beri owo e lowo ile kabababash ila inemosahala e dide nle mama wa lo si waju wa lo seyin so ni fowo se wedding re ojo saturday wedding omo so ni sanwo ile won ti landlord n foju eri owo mi o ile po Jeremiah ba ile soro nigbati nkan kan rangida tan ile leti wa ke owo mi to nbe ninu ile bayi loluwa wi e fi owo mi ile ile ju owo mi ile enikan ni ile ta ni ile amena na manu shampoli abada nigbati oluwa fe da omo eniyan bibeli so pe o si bu iye pe ile o si fi da eniyan to ba nki pe ile owo mi da eyan lo nba wi eni to mu owo re dani eyan ni ye pe si ni o lase lati da duro mo emi owo yin pelu owo ti nbe lowo e wa dide wa mi jigijigi wa ni bayi loluwa wi o oni loju aje ile po owo mi o kuku koju seni kankan ni won gba to ti be ni kankan so ile lo nba soro wa ni ile gboro oluwa la toni lo kin gori re kin so rere o fe sanwo ile mama iran lowo jade ni o fe sanwo school awon omo iran lowo yo jade ni o fe ra ka iran lowo owo ose ni o e ki gbe ose yi ose mi ni ose yi ose mi ni ose yi ni mo ma mu ka fun rere mi laye ose yi ose mi ni o nibo ni aye fi owo re pamọ si mo lo le wa nu le nibo lo tun le wa owo re tun le wa ninu okun enikan ni okun it can be inside the sea as well ninu we Matthew chapter 17 verse 27 Jesus ran Peter lo sojo nigba to was stranded iyan ni pe omi le gbe owo re jade kamu meku okakanume sebo enikan ni ki le wa nde wo ni ki lo de eyin ranse olodun te ngbo mi o je gba owo re ti nbe ninu omi bode enikan ni ki lo mi aye lokun eyan lo sa bi an ba so pe aye mi lama owo e ti nbe ninu aye inu omi Jesu ran Peter lo sodo o ni lo eja to ba kokko munu okun la enu e owo nbe lenu e ko lowo yen se debe emi o ti e fe mo isin ni lo ki mo ibi owo re ha si olohun ba ngbo agba jade ose yo le die to ro owo dandan gbogbo ba si se ndro be ni omo fowo support program nkan meji ni sanda mewa ko to so ri adua mi gba now egbo owo ti won bo sinu eja afi bi Peter se lanu e wa ke eyin eja aye taleja enikan to ni taleja Jesus so fun Peter only if you follow me I will make you a fishers of men eyan na leja enikan ni woli ki lo wa de bayi eyan leja nigba ta ba nso ta lokun aye taleja eyan eyan to gbe owo re mi ti rinu aye oni Jesus fi so oni lo lanu e ijinle ni mo fi ho ogba irina bo ba ri nkan nu bibeli ko le se awon adua tenu denu ki sise olufe awon adua bi pe eyan mo kewi down afigba to ba to ri nu bibeli wa gbo eleyi to leju in to ba ti le foju ri nu bible won o be nikan kan da ko so pe omo se olodun to fun Peter lowo lati nu eja ki soju saju o ye nawo yen soke fi han awon orun eyin orun e wo mo fe kini enikan ni kini in to mu lo ki lo mu lo ebo wo ni kai yala babu ah ni Genesis chapter 22 bibeli so nkan ni verse 13 won so nipa Isaac Abraham ti bi obe soke nje ko ju Isaac lorun eran ti tan yen mama mo fe ko je oluka bibeli bi a student of the bible o ti bi obe soke
o ti fe pa omo re Isaaki o ti fe du lorun bibeli ni oju wa ko si kara Abraham mo pa omo de yen taju e kan wonu panti ti nbe lokan wonu gbo suru yen o ri agbo kan to ti fi orun ha sinu panti oya fajade instead to fi pa oya pa agbo idipo omo re iyan tun mo si wipe asowo eyan le wa nu gbo inu gbo bibeli pe ni panti loka Genesis 22 verse 13 asowo eyan ma wa nu panti enikan ni kini panti o gbe talika jade latori akitan iyan tun mo si wipe atan ibi to fokan si owo si jade fun Abraham agbo jade kaka ti o fi pa omo re instead Olorun wa mo so fun pe oya pa agbo idipo Isaac enikan ko ye mi in ti mo so ni wipe kaka to fi bo sinu agbeja ti wa fi ha ti oniye yo fi tuto si o ti o fi gbe iranlowo bomi awa enikan ni bo iranlowo bomi nbo God is going to provide alternative bo se se fun Abraham gbogbo eyan ye yipo ni igba meta eni baba o alternative mama ni kini jo alternative iranwo bomi o fe pa omo agbo ni o fi dipo e kaka te ko eru e lo si oran yan kaka to fi lo ta so re kaka to fi tale re kaka te tale to gbojule olohun o e se bayi e fowo si enu ke wa se bi igba te fe ki sowo yen won olohun o iran lowo bomi awa hey eni kan ni woli gbogbo nton gbo yi mi o sadede wa daso arugbo ojo lu ni lo so fun obe gbogbo iwo to nsunkun to ti di eru le o di eru yen lo ta o iran lowo bomi nbo olohun lo ni ki so be you will not sell that house you will not sell that car you will not sell that clothes you will not sell your phone o ni ta phone we ko le ba fi jeun olohun won ran mi si oni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye agbo ta fi dipo Isaac re inu gbo bi to ba wa mo ni ko jaje lojiji iran lowo bomi mo so bi ti owo wa mo so bi ti owo wa oya mu owo dani wa ni iwo owo o ni ja mi ntan mo gbogbo bi ti owo fi mi se layade mo n lo na ina papo ja nbe eyin eyan oya fo oke ni igba meje oya gbera 1 2 3 4 5 6 and 7 wa ke mi o tun ra owo mo